turamagan tere manden kele mansali bin dongli ye turamagan silu lema bonya ni jigiya me yal kan al yal janto la bɛɛ ni fasi ale hali sona jabate yɛrɛ turamagan sile dɔ gwɛrɛ tɛ fasiya ko le